Maya. Tala ndenge na komi kotanela tongo na kiti. Lokola moto alali na matanga. Na komi kolala libanda lokola ebembe. Moto nyonso akomi kobanga mpe kokima ngai. Lisolo na ngai eleki molai. Maya, okomisi ngai kanda kanda.

bolingo ekomi lokola bolingo ya soso na moto. Moto akobokola soso na bomwana na ye malamu, akolinga te akufa. Soso ekoli, feti ya bona na ekomi, babokilo baye kotala yo. Obomi soso mpo na babokilo, ezali lokola ndenge osali ngai. Lisumu nini nasali mpo na merite etumu motindo boye.

Maya na Lukio partout na kati kutungambo ya Braza na Keina le Pacha na Banatan Songolo le Ben na Ponton na Zongi Kinshasa na kumi epa ya Johnny na magazin Bosazu epa na sombela kao video Riki ya Moniote na le village na Kingabwa na la crèche epa ya Claude Nef région epa ya Pandef à Guang na Lingwala na Monika Kayote na Zongi se na se ya Lidame Kasanyo se Kauki na Zala Kozira yo Maya Pasi ya Zoba Sila Kanokite